0: Job su we mata we hira me tene po wo gopo asiton do ni ndo e na mo nu che do de do we abaje ade agbobo tonu ma u bo ku o eyan wu e asiton do do mo e o e do ni ndo anodo ho nyonu e ai khaton ma sogbe adon ma o so dagbe wa minu yi e so nyanya wa minagbea nwe ni le bi po jobu cho e wu wedebu dodo hodi do mea ami
1: amen asipe na yesu
2: o penu jesu
1: asipe na yesu
2: o penu jesu
1: amen
2: amen
1: make blagen kobena
2: no jenu kontoro jide
1: mo tu ple esun anyonu be ajedodo me
2: surupo asupa sipo si kori do tenti
1: o kae jo job vale ponu na sun abe o me nya anu obo me chila ne nye ponu sigbe ame ma nya anu ne ne
2: e tenti bo so ko do sa si tono jide a do kori do greta no me de golobe do no telo we
1: nuka da nyonu aba le gblɔ be
2: ete tu na we wa do ji de
1: egba le blibo nyenye me ye o gba le mawu subo subo me nea
2: akro bu te bu nyenye mo re mo si se gbo mo a
1: da si mawu na ku
2: somo o dobo karaku
1: enya gbe ma yo o gblo
2: ko bene je karo
1: nyonu anye be kacha cha be le Job ble mau dome.
2: Na wetu oje kajero. Shoko mau ko techi mo.
1: Nuka e jo.
2: Ete kaje.
1: Ye yop ble swava le donya nene.
2: Shoko sto kwaro o do e gole.
1: Foye de siya de me.
2: Wen toro poro pole yo.
1: Pome de siya de me.
2: Endo poro pome le yo.
1: Kuki de la va.
2: Ti jane kanawa.
1: Ye nya don don la va.
2: Kodi don kanawa e techi.
1: E nya don don matin va konene.
2: Kodi don si wak pong tomo a.
1: Ela tra fi de la va.
2: Ene kosi no tele mo kanawa.
1: Kuki ke va nye be.
2: Ti jane wak pong tena chile.
1: Mi blabe le zi don nou dome la.
2: Si don si nou bele me yo.
1: Jabu nye ame jodre.
2: So we men oblong tok beji.
1: Ye e son e kaele si.
2: E do ati do ko gele.
1: E ji vi o.
2: E ji vi le.
1: Ma u yire ale gbegbe.
2: Mon to ni somo.
1: E ye. Subo la o le si.
2: E do me se to le.
1: E do e nyi o.
2: E do nyi bu le mo.
1: An le o.
2: Nyi bu le bo le mo.
1: E ye le ble man keke wa.
2: Do wun mo san sa le me yo.
1: E ju ji bo ho.
2: E gba si bo.

0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen. Pero poleo
1: Satan adwagba
0: legba dwagba to
1: yo valley
0: e wa kwentele
1: ye maubia sebe
0: bo kemero chide
1: okwa vinye jabu nama
0: amo vinye jabu mumia
1: ebe mekwe
0: edon kamu eme
1: bo unya
0: me katua
1: o wesa lo choji
0: weza o choye chi
1: ye na ebe nwole nyonene
0: ene zuba mutoro nuko ye gbombo
1: obi o sebe okpa mema
0: ye kemero we mo me kawaya When a Jay come your way,
1: you could turn your book
0: back, jump whatever dogs
1: in the Piabe,
0: Jimmy Turner today.
1: You will be fire, let black domina Satan.
0: Some will see what you very sad. I hope in it.
1: Mina Mokewato,
0: and to Delhi, they are born.
1: For a look of fine,
0: never put to Jenna.
1: Mount for the top, but to
0: no more, let Doc Bellatoe.
1: Nabe
0: and the Jacka so
1: mouth, yes,
0: Bob Cabio,
1: a
0: tepo,
1: let them do it. You're
0: not mouth on
1: a fatigue.
0: Bon, said Okuda to Honile,
1: or Puffin, a shop
0: now, some vites, some rumia,
1: ever, McQuay,
0: who come away. What Edomucho.
1: The came we have
0: never now. You know to be there.
1: Say,
0: doctor. Praise
1: God.
0: Hallelujah.
1: Vivemele.
0: Mau, gudo,
1: bok, bok, bok,
0: bok, bok, do.
1: Yesu me gbe
0: la. Jesu ku do le.
1: A me ke la la pwa me.
0: Me de ro pwa be o.
1: Yo nye mawu la.
0: E mawu.
1: Ye nye mutu wa.
0: E sun wo.
1: Na e gba don de pe pe de ha.
0: E te ku kon de bu o.
1: Bi o gbe yi.
0: Bi o gbe.
1: Be mi ga yi
0: fi baba. Mo je no tene bo kana wa.
1: Asi gba ne sengu la.
0: Be o ni sie.
1: Asi gba ne sengu.
0: Ko pe gaji.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Egbe bi obi a.
0: Ina bi obi si me gole o.
1: Enye bubu gade.
0: En si ta kode.
1: Ke cho ma ugo.
0: De ko si ba ugo.
1: Yen ta bi black brother
0: na. Bibu kado chide.
1: Ape si ape la.
0: Kwenu kwenu kole o.
1: Mutu e chine.
0: Sune no do kwe o.
1: Yen ape si ape la.
0: Kwenu kwenu kole o.
1: Nyonu e chine
0: no. Nume e kano blodo.
1: Yobe nyonu e nyina fia kuku na sora.
0: Jekba kuno asu tomo.
1: Ke wa so chota.
0: Ena do chota to.
1: Menye wa koko nyonu aso chota e. Ena
0: do chota kawe a.
1: Wa koko aso chota.
0: Ena do chota. Ta
1: esonye le ta
0: na se o ta che ni o e
1: ye ba gbe nono
0: be ni no to
1: ye be nu o na o
0: mi wa to le
1: ye le ja pe me
0: e ye na mo do chi de
1: ame a be so
0: me le sa si o
1: ame a be so
0: nyo le si nyo mle o
1: ame nwe do
0: me da be de
1: fo ye ni la no si da me ya o ne ni
0: pe do chi le chi mele ko to le to do mele
1: amo la so fo ye wa fo te gbe
0: na to to to se do ko to ko u na
1: o ne me se gbe na o
0: se pe to e de
1: ne me se o nko o de
0: se ko to e
1: ne me se gbe wa o de
0: se
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Me say,
0: me do to.
1: Me me say the Bible me be.
0: So be me no jire.
1: Oh wa jire. Ba se de yi me ke. Kuki va gba. Ye e nya don don e on va le na yi.
0: Bon so jom se lo. Bi me no jire. So pas so po. Ye ti wa tu bon. Ti ja wa. So bi me bon mo wa. Ye wa wa ti ja wa wa tu bon. Ta gba mo ko to wa wa intenti.
1: Ken bo. E nya don don e on va le na yi.
0: Ko ti don le ko to wa wa.
1: Me ka kunya wa wa.
0: Me de te yon kwa mou koto le wa.
1: Satana.
0: Let ba.
1: E wakaka yon ba zuswame me nyano.
0: E bloka kwa zwa zwa sitono jide e kunya yi lulu no.
1: E la be kukia seng.
0: No di jansye.
1: E jia tansyon monte do afine.
0: A yi kato tansyon yi agabo jia pare mo.
1: E to nye o.
0: Tochile. No, no. Where do no tell
1: her?
0: He togo me that summoni.
1: No, no, be kuki o sugo.
0: We see jale set down to.
1: Mi kwene ne.
0: Mi gomo.
1: No pleche ni ne.
0: Na o sen ni o.
1: Ebe ya ple gabi.
0: Na o togbe.
1: No ple gabi ne.
0: O togbe ni le.
1: Ela be suche.
0: No suche ka.
1: No ple suche.
0: A o suche o.
1: Ela be Holland.
0: Holland ka.
1: No ple Holland.
0: Holland ni le.
1: Ela be Tintegre.
0: Eno ya ka. Hey,
1: wo be nya o sugbo.
0: Ko e to le sugbo.
1: E nya le o si.
0: Ko da si e to.
1: Ale yi wa be nya sugbo ha.
0: Ko e to sugbo go.
1: Me ne ko wa be ya yi ra o ba pe ma.
0: To ka pe bone.
1: Ti bone yi ra no no na.
0: To mama le do mi ti.
1: Mi po wu tu o gbo da.
0: Mi mo sun le sedo.
1: Nyonu o baba ka o la.
0: Yo le o ba ka ro de.
1: Mi po nyonu o ba gbo so.
0: Mi mo le si po so de.
1: E la be nyonu o la.
0: Do nyon le.
1: O do ku ki sugbo.
0: Lo ti je keke.
1: O satana me na na mo.
0: Well, in
1: hey,
0: Tu no, me no, don't bet you, Jay. Ele.
1: No nola no va.
0: Nola no we went concomo.
1: No nola no va.
0: No we went concomo.
1: Meba just the
0: pe. Ewa basino gona sito.
1: Kakale mau boha.
0: Kakalo mau kono suo.
1: Mau jesi.
0: Mau tuaya gbomo.
1: Me wanu fi atale tuya.
0: Mau kipono no tela.
1: Me le sronye megbe.
0: Do as cheku do.
1: Ne mega ponyo nude do atame.
0: Wamo nude bo bia sato mele.
1: Kakada do fi.
0: Sito gwa chano tela.
1: Mwe le telefon.
0: Yon potabu chile.
1: Mau ni kwa babo.
0: Mau ni fufu chemo.
1: Me
0: no. Nya
1: me
0: ke me
1: nyina
0: mau.
1: Oh, mi bona me amen. Abe ya wo mau do.

0: fria lumos.
1: Eye wan, mi an da si den barabara wan dale, ose, eye wan pepepepe. Nwe mi an gulon aye berebe, yon nou le biji do mi. O le biji do mi, obe asi tiang bale su o, asi tiang bale su o. E we asi ame a, o sa, timati ame ton bie jen. A lo e ve bie jen kwe to obe debe, a o. E mi an lo, mi an tok bo bele so. Bele so mi ak bo lo, mi ak bo bele be gake me. A me inu be, mati kere kwe le gaji a, o, e nou a o. Oh, non les hantes. Mi dana gble, mi dona timati, mi dona ibese, mi dona koute, mi dona nou rame rame. Yo, wè kpo, nou ya vile vile kwa. O kpo tepe vile kwa, awe. O kpo, awe. A lo koklo la koume. Mi gbeu. A me sa me mouni, a koto. Koko ato mouni nan koklo. Koko ato mouni nan nan. E le nene ya. Vwa. O ke da kwa. A so a fide. Ado ibese, alonde kweto. O nyam do ibese lo, amede nda ajo. Amede e ak mwambo, biyo, vre vre, inken anwye. O na ibese sinam. E wan pepe pepe. San koko ade, beveve kemi le yobe alomade. Amede mplenode. O la don, ayi. Akwe de ame. Aw, mi nam alo ma vide. Abe wen to vay ken. Nene be nye wan. Vay ken. Citronel ke mi yobe tik be wan de. Aji. Aji. Ola be vay ji. Ji nya woye. So. Ti nene a o. Wena zo. Pi. Fifi a o. Do atike ne. Do nou. Rame ne kwa. Eba le si. Be di do nene. Zou kanke de wè yi, e ti gwe diton lè. Me kwa, moun sok bo. E djebe de be, mi an to mi an do mi an be nou. Yon nou yame de ba, yon do yebe se, yon ba yon ken yebe se. E ba le be, e nou do yebe se lo, kwe gwe ya do. E nou siyen do me. Ne ba siyen. Ne ba siyen. Kou vyon to, on gwa nan de wok bo. O ba le gwa be, e bo, ngi yebe se a, ngo yebe se si, oduya, odunye le vwa ba bebe, yeno duwa. E wang wang ke wang de, plo kipe. Asi tiya mousolo.

0: Cotonou.
1: Aboumé Kalavi.
2: Il est 15h.
3: Oni lu wada, she bo ti gba pe, o gba pe, o gba pe, o gba pe, n be kini, un ni baba eranko, ewo ni tabuku,

0: kpo nya to kwe ni kotole do bene to me pito to ke ma do le wa e ke ma do esi wa e ke ma do kura ya be na to kura kpo esi kpo nya khale pi do ya me tete trolo ene pe ta ke ye se ne bo liver do pro kpo a o ye de tona o son ni koton wi wa do o bene to mi to me ba mi tro o ke Togasi jaha pate, togasi jaha homi ya da wada yi, eko se okbe take, nda nuke bayi jinukun dele ti, bo tomi ton ena kolona, ena dekwa son kosu bame, kolona eglesi, ke yon po jinukun ni koton le. Bo, aloke na gona e de yo, jinukun tele le, minamon mlesi mi tonke, minamon soja, minamon koton, minamon kanju, akanju, era colonel olo lo patera colonel era colonel na yendo ko nuke ba inu ke yesan nuke ba inu ke yesan atiken e ke yesan o che e ke yeto nuke yesan teme teme botinu kundo sondo wa nuke gadio to mi to na colonel na okwa mo do wa to na e mo do po kaji do su po kaji do to mi to ma do mi gira mo ke o awa supporting tete awa supporting lo egbe ome bo un sombo ke ya ko nu nle le yo ese u ki ko bo o kwa ton go wa ka ele do ko su ona no yi akona te che pa le mi na yi akona na ko su kwa ina do ko nu go ton le ko su no de kwa ton no no se di me na kwa ke le mo do a ko ro ke yo be ne on mo de no wa do na e ma na ve u na e tin na e mo do yi ki ko to wa lo ke e ko se petakere po boti go ba ile mo lo ke Me ba yi o, aba yi o, ofa ka fun, toto, koton, toto. Bo, an tekpo kekakeka lo kwele kpo me an, an kpo tonu, tonu 700,000 tonu. E ba yi, a tokpo supo, an kpo 700,000 tonu an, an gira mounan kwe koswa, do yi nan doa jwayi. A jote nan doa yi re, ba yi nan mounan kwe 700,000 tonu an, do kilo lo kpo ji yo, yi nan nan nayi. Ina na lowe ro kilo ro poji ramo kilo ro poji ano lowe le so reto kone bi gara moni me osu no to a choy ke yi ando mo ramo ke a osu we me lo kosu moto na un vivi na kosu donc endo a po ba ye klesi an po te ka nuge of o kan fun ko ton gan a po ya 700,000 tonu a gira mo ke kosu mi ton ina to a choy do kilo ro poji e na na lowe e na lowe ro kilo ro poji ni jane na e me bayi nuke me bayi nuke doto e me bayi o lesi poton me bayi kanju poton me bayi soja poton apo kanju 200,000 tonu angire lan tojo lowe ai ro kilo ro poji apo soja 450,000 tonu angire lan do ojo ki lowe ai ro kilo ro poji apo 350,000 lo ina dojo lowe ai ro kilo ro poji na o egle ke ina betete egle yo ke na go betete 2026 ya 2027 tete dio i ina je ojo ni goton le do emeleji na mi monte do monte no ku suporo tomi tome na dudu ponunu poto fileton mana yin o fena ewa e kle tinu kuna ti supo po soja kaju o lesi egle ege emele sanu tomi tome le a jana endo mi to ga po ke ga supo un supo bo e me bayi usine kemi godoro benele boy le atana osan wa nuni koton le ile tekpon ye tekpon mo soha ki do kuto eto do kwere po me bo mi na e chane o ye mo jane o be tos won je mi je lowe lowe lowe lowe du jiro kilo lo poro poji je susu mi ji ene ndo ba ndo to ocho mi ndo to ocho mi na osan kemi wa utu non ni petake ekele eyan lo ne bo mi na wa pasa nti me na mi Betake otonko mina giro echekipa toka romiada wada iton e se betake mbo we ma po da ho de timo we ma nkunpla o kwasi zan poto o kwasi kan tomi tometon pona o pe oton pe 2027 2028 2029 oton e ke wa seleme
1: ne ina san okwaro ne mi san kwaro bonu ko nya do tin kwasi kan mi ton bene to ton e do lito ie do do we ma ni ko ton mi na ki do mo ko we ma ni ko ton e do ha do ha no le lu propo ne na kuro so wa na to mi ton ti jole de jero to de me o e ma na wa no bene bene to ko tin wa na bene to santi do a ngre jero ko ti wa ngre jero onrin ngre jero abija ngre jero o fra ya bo français les symptômes ils sont bon o kwasi ka to ton e do ye e do foda e yo mi ma na mo mi ma na santi di wa ne wo son do bon e do yin poni mi do no mi de si mi do no mi de si do ni mi de o kwasi ya kwa kwe do bene to mi to me ti to gele yi to do we ma ni ko to me bon conseil des ministres ka ho to le bi no po ntogbe ntosogbeji ntoche jiro ni ena ba ipon ri na mo tan do nu kon ya ne ye ndo bi do we ma ni ko to me petake ene ko in ba iro iro se petake do we ma bo da ho de ti o we ma ke edo ni ni ke ye san lo pe sin pe ene me ni ni ke san lo egbe sin pe ene me bo o so mo ku e ko su ton e ke n pe chena o nuke zone économique du lac aimé la ka e me na gido o to si sa o mono to ne npon kaka npon wa to ha e hule nu mi to hele ene la ka e me me le kisi ko me kisi le kisi nu e tre ore e donc ne ba ipombo nu ko nya do tin do apa ko ni ko ton bo zone économique le ndo no re nu ke na tin kwa di le ndo no re o kwa ti ke le ndo no re bo nu ko nya do tin na e to mi ton don ie do do we ma boni ko ton me o ma ke me nge din nge bayi nun da ho eke uzo akpa do we ma ke me bayi do ne mi wo so pon na egbesin pe ene egbesin pe ene bo o ke bayi ki ke esin dele sra ke me esin esin to si sa bon le to si sa dele bo de lo so sra ke me peto hen no peto hen no no kadi info kadi bo ye bayi don tirado na bayi nu bo un fi hwe un fi pinpon un gen da gbo wa la o to fi to sile un do mi meti no wi weti un do ne ma re ma kusu wa e ma ti gbo kon goton bo e peto ma si ga no e me wa ne ba ipon o to si sa try me to si sa gbo le eke to si sa dile ne ba mo sra kele o e ma na yin gbo koji e ma na yin peto ke ma e ho ke ma e ba ko le wa no me o ma chon ri pe bi an lo wa hwe mpindo wanti ne ba igbon do tira srata kemele do do ekpesin pe eneme bo un sombo o kwati si asika un lito do srata ni goton leme imba enu ke fe nge ni nge fe oto bo ye ndo do we ma po ni goton me bo ye nto so gbe ton ji bo ena yi do wo so na ekpesin pe ene bo srata to kon leme o ye to si sa dele to si sa si srata leme o ne ba igbo bo e ba ki joki nfi pinpon bon odo o poko ma supo lo srata ni gotan le mra e kesi nu ye dodo we ma ni gotan me bo mi do mi na wa pa mi ton sa do khala mi peta kan ke se le ne e na chena mi mi lo do amoso antoine todupo do to pe na to do me to mi ton le bi me mo e no ka ni gotan ho ye nta ho do poti e ton le do to mi do kanjile e na chena mi keka mi to pe hana e me mi ton ke ro mi do to le bi e yan san de
2: C'est Radio Tokpa. La radio qui te donne plus de plaisir. I'm not gonna write you a love song, cause you asked for it, cause you need one.
3: Si on se parlait franchement.
4: Miwasi, nuido jije we. Miwasi, nuido jije no belme we.
3: Eh oui, si on se parlait franchement. C'est une production de Radio Tokba,
2: Franck Aguiline.